Samagapa mani pasani gala pasani mani bagapa ma samaga saga ni sa sa jana more kadala ni sagama pani samaga dani.